0: Peace FM ifatanyije na HDI Rwanda bakugezeho ikiganiro kumbe kivuga ku buzima bw'imyororokere buri ku cyumweru kuva saa 12 z'umugoroba kugeza saa 2 z'ijoro.
1: Birashoboka ko ushobora kuba ufite agakoko ariko udafite sida.
2: Yego, birashoboka cyane.
1: Twebwe mu by'ukuri buriya virusi itera sida n'abimenyetso igira bigaragarisha ijisho. Niyo mpamvu y'umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye tujya mu bukangurambaga twibutsa abantu ko bagomba kwipimisha nibategereze ko azabona ibyo bimenyetso. Nibura tuvuga ko ishobora kugaragara hagati y'ukwezi kumwe kugeza ku mezi atatu.
0: Ushobora kandi no kubahamagara ku murongo wabo utishyurwa 35 30. Bakora buri munsi kuva saa 12 za mu gitondo kugeza saa 4 z'ijoro.
3: Kigali's number one hit music station 102.3 Kiss FM.

0: ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe at kissfm@rawa. Guma kuri Kiss FM.
1: Kiss FM ifatanyije na HDI Rwanda bakugezaho ikiganiro kumbe kivuga ku buzima bw'imyororokere buri ku cyumweru kuva saa 12 z'umugoroba kugeza saa 2 z'ijoro.
0: Birashoboka ko ushobora kuba ufite agakoko ariko udafite SIDA.
2: Yego, birashoboka cyane.
0: Twebwe mu by'ukuri buriya virusi itera SIDA n'abimenyetso igira bigaragarisha ijisho. Niyo mpamvu iyo umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye tujya mu bukangurambaga twibutsa abantu ko bagomba kwipimisha, ntibategereze ko azabona ibyo bimenyetso. Nibura tuvuga ko ishobora kugaragara hagati y'ukwezi kumwe kugeza ku mezi atatu.
1: Ushobora kandi no kubahamagara ku murongo wabo utishyurwa 35 30. Bakora buri munsi kuva saa 12 za mu gitondo kugeza saa 4 z'ijoro.